0: ngefaste
1: mavimbene
0: mavimbene makhumbise umnyango umabene afuna ungena ngomnyango
1: mabahambe
0: mabahambe
1: baxoshela babantu
0: mabahambe
1: hamba laba bantu
0: mabahambe
1: baxoshela babantu
0: mabahambe
1: Be akoshene la baba
0: mama
1: uma benga benga nangu nyangu
0: mama